Dayon. Ugatuan ka pisa. Ako ugatuan ma'am Alice. Alice Chip Coins. Ang atabari goy. Family nang yuwe no limbalon diyan. Kaliet. Ugatuan ka pisa.

0: ngatim ngaliot ngatim ngaliot
1: ngatana bayashwa mesia
0: kono buak pabulo matom matori ren yes kimake basitun gala bat kasarta ke goni tega tage ngage ngachi tuli sutu mi chebiosa naga go gomlenen kabisa chebiosa ni chebiosa that walking unagi nam tasage query
1: urabak
0: raigose chitana moye maiwek lakini kagitil ngalega ab chama
1: yes
0: ange til chama kole chebioset kwalengo genik kogenik pokol kole
1: ngoge chikaga karibu 100
0: 100 kiali nengo genik line ko wango nam ko mali bayan ko genik
1: yes
0: ka chembokol kidogo ka ko ngatiptemu war ko tebeni boitiot kole njine kialda in gwanda ab chelaga
1: ni kole yalda
0: kwanda ab toti
1: amuin mama ni bwana brusco mama na mitin paishoni
0: ke misoko
1: misoko
0: yes
1: ago busy kabisa asarta ni mama ni nega kujibitu tab jumapili ago ga mune tab jumapili ko indi kanisa aga maskole king ka jobe kudin to gishi ba majo man ngotian wale ni ki tage ne tos ki ay ngarau ni ep kayo no paishoni
0: yes
1: ala lo ke te ka tam ngoe ngi na ngoe ka mule group na nyune tki mugi ko na ko chepkunda ko milioni tagenga
0: yes
1: ko lo ko kini na ay ngi ko ke ibu chepkunda sukabit ke tarete ke age na bune ke
0: awale ko ang tarat ko ke ni chuting get because ko ga se ko ke ni chugale ko mucho ko kwai mai nik negit atm betut mai nik 80 ko gana mata cho no 1600 yes
1: kale jabe sono sane bana brusa le mago mitet chugum ni kale ko kasarta na ganyo gira lungu ma mi ni netuge geibu amu jam ko mitet jita ne yagu ngoi mai ju
0: yes
1: lazima gonda account je kondo no bla jangi mata ibe mai ngi ngorengu no ba te biskule ji amu gelia ko ngi sian ngete jabe sono gas ko te so ibet ko melele la maga te ne mingo la pa mitet ko nya iga sir ki baitiat awon ngi bendias ke bendia glorit ke arbo limba kusum
0: yes
1: so bit ke awek age ngi bit kara ge ba ge tu gara go baso go tu ga ba ishun chep chep yo so chogro me
0: igase che ba sare gara le re amin ndi sinik bare chag bare tishu kan cha pa
1: yes
0: kala go bonda ni gara ade bare ge resmi ndi sha ti mane go thagi ba kwaso ko karun go ga kurin ndi sinik ne gin mut
1: ga ba ge
0: I bare ge mo mi ndi sinik kala kimi ga afka do gara crafted kala ala ri bare ge ga ke ga safka do go gi gas mara ga ge bos kilo shek ne 500 kala ko bonda ni nyi mae maiwa kala kwal de tai ni go basiro grace ko nyo kwal de chi
1: kwal de ji
0: ko go hal de chi chi
1: ago to magot ko to magot nga to mo ga chi jo ta tanyu bana bru sunga ni wa mo ko lol de go ga da mu go nyu go chi jo ta ko tebe
0: ye goro
1: ala kwa em ga go
0: mo chi ko lion
1: wa em ga go bani ta ka besa
0: ko ge mo chi ko lion ge mo chi ko lion ma ba ni ga go I ma ge ni twi samuel samuel
1: amela ra go no ga je mi be
0: Samuel.
2: Wow.
0: Kwager jebagab jemi be u ya chen bire to. Kwager u wango to bwan go bata.
2: Gale goro me ngam sa la wok cho na ne jigi man do na le ni ogil ke ga pesa, a pesa ga pesa goro me bota je ta ju goro me. Iga ni le ngali bude ne te go gasta at kamisa ugo hindo sab lova aso chini orle to hit to kwa go hit te ga bisa e yo ge bichi le uta go ge so chi aso go do chi chobo ka ge ti ni we brus ka bua to ni ka bua to ni ni ka bo yo ti no ni ni ka ngom ni ka nyol go ge go na go le ti ba moro mondo yo che ni ti ba sugaru moro mondo I o le le o yo le ne arai Konyong pam go ri du ki hawo gi ni aje bi o de e ye ji to na me a ko ta u me a to tele te bi ani je bi o san wa gi ri o de je mo gu li ji ge no lor gi ye ma ga e ye won da mu wol se mo ge in ba ara gi to ko ni ge li o gu ye ta gi si ri wa I ti o na ku e la ne te na go ni ro go mara mo ja a si bu a mi so bu ke mo gu li ji no lor ge du cho ta ma na go ga ga ko go mi
0: Ongay.
1: Ongay miseng, miseng,
0: miseng. Ongay.
1: Ongay da magap get.
2: Oh, mo na mo leju.
1: Jamge, ongay.
2: Ini nta matu itu speak agar ge. Ni neri besa mil gomni age. Ni nep muso musi. Icu tetu ga ge. Ya ka ge tu ya ga la magiri pu gomni. O tu bu chuko che cha go ba mangon. Ali ana si so si che bio set go bare gi le ge I so si ni ba mangon. Mau ke tanya oleh kan kiki yang ngan boglet pe ko nyoko le ne ma to pito ko lobo ka sa sanan na bu wa se kicho I bu ati ta ga ogi I ga ta tu ko ba u yan se ta mana ko ga I ga it ro gi na mra sab kyo ko longa ga ke no de tu na mi
1: o ngai mi sen ko langa ne ba limba ga ke ne ga sen na bris ka ne ba limba le da et
3: Yap. Pamuruan tinggal tu amungo.
1: Jamge.
0: Jamge.
3: Kalau nak pada abdot ya. Hey. Bawa apa kata nyanyi? Oi. Yang kaya bawa kita teksti. Neng jalgi, kianda. Anak anak anak barang apa yang saya kaje? Kau wis kita ke? Ia mungkin lawu.

0: chok yon ikere kotakoimin kouno kebendi kora kechenge boyob kok akoite isitakan iwot kapkirwokindet akile kalyandeta neoldo chito amaikere kit neoin mi ulokab sukul mi une kename neunon aketebolen ngamun mekyoldo ra tuguk kwebikyok komaiyan chepyoset ingo mekyoldo ra kiy aketugul komaiyan okot look akot imbarera ndibare ialde kokot kokameng'ololchi look en meset ingo asikor kole ngwel komami ng'alekab aldaet so utatitun chepyosanon ak inget boyondonon ine kemwoi boyob ko konyokoker kong boyondonon kabelberi kongoi nongonen sirandi chenjibunyo
1: ko biik chekanyor tiketishek kityo kokoik biik somok
2: biik somok akoi ngekuni
1: ak nikatai nikakanyor so imagine out of tiketishek 17 kokanget tiketishek atau tiketishek 14 kimache chi neikose ichen 3 minutes ichulinda til kityo tiketishek oeng tai letomi nyoru kien soko anan kechutu rani netai kou Ronald inona kokachutu netai tom kai kutile tiketit kabisa en soko
2: star 274 hash
1: til tiketishek oeng kityok tiketishek oeng akinyoru 30,000 tiketishek chemi yu ko tiketishek 14 chemite tai chondrop
2: Bana jondo.
3: Mzimu Yesu Kristo tinge ta kuruzo wa mune.
2: Chamge.
3: Lekawa kuru mipo yotu. Leu kamge haputa mbolo. Ara yalda ima aini. Iyalde teta. Iyalde avocado. Nee jie bondo. Kora uma yako high protein konde. Njeriko nombo chigo. Aki yonki zizi loko ya. Nako te pure nga bo yotu. Embe duti yoma aini koen. Aki yonki zizi jiko fresh boyot kutilialita kwa yi kwangi tiyo ki chilinitu. Aki imas jiko murzi anango fresh ii yage yale teta chiko beti nengun. Utkundaku ngokie maini gnaindi uzi ni gaza mkuni kwa taa. Mekere ili 2700 baati. Aki yi lenda si te. 81,000. Tabi yi zesi ya ni uwanu mi uwanu ba yi ni national government. Ara yi 81,000 kumajara miye cho kapeleta ke. Wajan na yo bije kubwana. Ule mawe maiwe kubiri kukwa ngu yi yone. Ara yi kuminga lega laki ya yi. Lani sa yi sinne kuri zi kuri zi ya maa kela kapa kiri wakini ta kele kwa la jiki te. Te ta sume kwa nye kwa la vetu ta ke kukwa yi.
1: Kongoi misi.
2: Bana barbari.
4: Kus, atinga. Waswahili walinena ya kwamba usipe shiba ufa au utachenga ukuta. Ndiyo wano boishi kiujui. Ani ile gabi inyo ni aldai. Sina ndabu ishi kiujui. Aba nani. Kata nyende nego itai ilibe tu iliona ni wae biga lak. Mwini nyende nyo igestai tuwa machugu. Togeregi eta de boyo ko tu ke uchita. Ego kon tu na gyo bo no chu. Kwangi ke ngira no boyo ki no gune ta de boyo ko. Kona ko legi gil do gyan. Kan bare gi gil ga uno ni chu tu ni chu tu. Ari age sire che ga. Ibe no ko na na tar no ko jama. Bar bar munye.
1: Wesli mo age.
2: Wesli.
4: Aye, tuma na kuru sewa mo no.
2: Wesli.
4: Tere ma ngoro lo ya ni tu mo ni kir kir ya ba sa kan ni me kal tu ko tu ko ni ja ba la kan mo ni kan me a be di ni ja ba la ra en yu. E ji e men. Jere je ko ni ya ben. Nam du ku ju. O tu ga ni ri la ga su kwang. O ni ni stre am ya ndak tu ke ta. Al de no mo ya ni jo ba en biro. O mo ni ta bo i be ko su ra ko ju ta bo. Ko ni go ni ni. I be ko su ra ko ju ku ni. Ibe sita ngoro ko ju ku ni. ani uga ugi ko akun punyanto ama ne we ne kyal sar wa kum dia ma jani ang ne mal gi ne ne ki war ne ne ne ba gi te ki bere ne e tu ne ni kal ne ne kel bu tum ne ne ni no
5: Mita Cleobas, Maritim, Kubota Savania, Kamada Tigatisha again, you think I did not Tigatisha Kemi, what you get 674 ago, get a beach on your chuan, Pungesi chuan, Koet, Tigatit number four, Tigatin number four, ago, get a Dennis Cheruyo, Tigatin number five, Mita Cleobas, Maritim, Kubota Savania, Kamada Tigatisha again, you think I did not Tigatisha Kemi, what you get 674 ago, get a beach on your chuan, Pungesi chuan, Koet, Tigatit number four, Tigatin number four, ago, get a Dennis Cheruyo, Tigatin number five, Mita Cleobas, Maritim, Kubota Savania, Kamada Tigatisha again, you think I did not Tigatisha Kemi, what you get 674 ago, get a beach on your chuan, Pungesi chuan, Koet, Tigatit number four, Tigatin number four, ago, get a Dennis Cheruyo, Tigatin number five, Mita Cleobas, Marit

0: Aya, safi sana kumanda wa tindo na watakina pa Rhino Kabume.
1: Kijana smati la tuwa.
0: Ngore wini jela kwa yato.
1: Jamaica.
0: Uwangi simbo kala kina yenga zartanyi. Ni wati nyo sana na baka hamno tukule.
1: Mwari ni yambuna chami.
0: I guess it is. Aya, safi sana siju itakuwa na mnakane. Lakini lava tika sarta kapileta kaya. Ako, mana anyu na legali anu leba bodanyi. Imagine bigi bigi tene ba 160,000. Mami techi no toke nega kwale. Bigi bigi tene ba 160,000. Agi na ilaga gitu jan daiga isek muta ngitiwa. Aya, amechi

somani kainu tu kuaga domini ki jep kuru jep chapas akpi ke pana parise ke mpyampya kabisa jeka nye conference Lenin onge namji otak nye Agere nyolain agere jita negure Josephine, Cynthia, Gladys, Finsen kobata Caroline picheka kobo kabisa jitugul ko meje 25000 jaba lanje so ameje jutwa genye nguni aragara ka kotko to minyo ko gasirin rabine ira kotko to minyo ko gasirin rabine 25000 ita kupita ita ibati le rabine juko itu ko ite kitongan ko yawek se kitongan ko lepap ko gejutu iyo tu jose rabine ko yes ko yawek so ke patalo ka beme lakini nguni ameja kitongan jito ko limegan shwele ke ingen status 74 ash namba ngabe labata koi duget number 7 roman kastoni nyo tu minyo akwenye ake tukul na imu chanko tinyo akti ketisha kwa inginyo siko imu chele jike ngete shi jike kanyo akti ketimpili kye kwa ni marampili ma 50,000 cho hey gimi ko mie status 74 ash namba 7 kastoni nyo status 74 ash namba 7 labata raka koma logo itu logo ka be meeting tok pas studio aka Weldon Bore jaba site sabiyap ko pata kasen nyoga ta sta ya meeting tonga niwe status 74 ash number 7 changing ke 25000 asa ko be te ne ko tare tin inyoru yam lanje ne gararan agi bye bye itu mati junde status 74 ash number 7

iromano kasenin yo. Kaya kasong kutiyon da gulayin tamani mbae. So mat kwamin tama kwamjin tugun. Ameji inyur chike rapinik yung status 74. Kaya kunin kapisa lejin inyur chike rapinik chikororonin. 3,000 ko mangiringin. Aga kunin nang kota ko itike titapso mag inyur chike 9,000. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Hey, yeah, we. Aga rejen kapisa mitike titapa yung Vivian kumin na paso mogi. Jen... Dawudi kumi ne buying. Aya. Agere masi tiketi moja, Jacqueline tiketi moja. Hey, kina mama hapa ni wengi. Agere kimeto nyu. Kimeto kwa genge, kimeto is. Agonya agene ak tiketi moja. Status 74 ash number gabi kwa sene nyu. Number one. Roga mego sirin. Kamego sirin rapini kinyu. Aya wewe. Ameche inukcha kenge wa kinyu. Miji tane miteo ne tonga kunyone kapisa ya ne tongu nyone sokoni kongete gei. Ya koso gitio. Eh? Aga liji ntamani mbae. So matike roti kichungon pi kukunyoru baro tene barapene ke. Ago ime. Nginyo ijeng chaku kinye. Aya orodi chitakene nakako inkia ninyoka kula rapsara mimi o 3,000 si kidogo. Yigureja ne taktikete moja chepe. Chepki yok. Ngiroga kunyo chepki yok. Kagi yok, chepki yok. Upsan. Kande jinga arora ni kainuti kiwe. Diana. Cosmas. Iye Evanis. Kila mutu anasema anataka yo pesa. Rojo tu aragaraga. Toma takika isha mutu kasta ninyo. Kuka inyo iwege. Nkoso aminale. Kuka inyo iwege. Status 74 ash number gabi. Eye wewe number one. Kote juenda ni takiwe. Mimi si juenda kufanya nini kweli. Yani takemi takagi negitine tuwa itakana msima na ungu ngajelo na ragaraga nyoti karabinejo. Status 74 ash

Bate e lombo ko ibarage chips o en areas ko mitin dane bena de lombo longe serious wesi de lombo tilango areas a ngata le remo de lombo gabon ko ye chama na barbari e gole ko mitin dane nota de gele bro tije lombo gibsu ter areas e gri kala be lombo gabro re areas ko mitin dane machina ne lombo kama guso areas ko mitin dane tubro do nasir jita lombo mari areas ko mitin dane jebet e lombo kabro my bibles e de gele gori rab le la sibunye ko mitin dane.

0: Atinye kamong netali bebe kasini ni ungui tukul lemi te sai taman ne ba kaskalin je subi ko lugui bika bi meeting no ginda ko ngete ta cha fem ne bua kwane nda te Ezekiel Serem kusuke agatlete ne tlete ne ba kap kiru aga ne o enge betu ta ba muta go ba ke si te ne ki ga ibne ki deputy president rigati ka sha kwa ko e sha ya go ba istai ni ko ka ko mangke ke tika boda boda ana kai mu ko mangke ke tika boda boda enge account ni ba embu ago ne re kya go patila no to ma et ko lango to angot ko iman na ke le gibun ga to te ki bunge no to ne basa ne te ki ko e sha go ba ja barainda rigati ka sha kwa ko te te anji ke ya go ba istai ni ko Iman ke le istai ni ko gitu batai no tene banga tu tege kamu ako le bendi jaget ko tau te tu te no tene beta kin ge istai tap sene ta ne bahembu eng muayet ko le agen ge enge jagi bir kura ko yani istai tap ka shakwa kuma ko deputy president eng kemete eng kasarata kora ko gon kurse te kora eng mengi ka ba anan eng mengi ko bun county se ter ter mengi ka pe metap ke nya ko bun county se ter ter en pa ko ger ko le ka ibe ka ko ut kora ne u no tege eng seten seneta e kwa ga chege mu go birkura agoyan na go ba istait no tene ba kashagwa
1: the high court ilisema the rights of deputy president Rigathi Gachagua were infringed and that should have been a reason enough to quash the judgment and the impeachment of our deputy president senate ilikosea na lazima wakubali walikosea na kama walikosea na

Wani le mi gabe bertai nono dadi. Inyorwa ne ngana seto inone. Wateni gbedi to ngibage ngobotu no bokyo talotereng initiative na tongo gabe bertana inegen no puksito dadi. Iya tige buksit, iya tige buksit, iya tige buksit agiwe chiga pesa. Kogechil gitu *441# agiwe chige ak pesa. *441#. *441# *441# *441# Mwache kwa babi kak pesa kongete silingi shek 200 shillings ago 100,000 200 ago 100,000 *441#.

Ang nalene gitu tua ya, kau kau sama ni tisek tipte mana nalene gitu tua. Ang nalene, naga kagai ne, kutar tuh ni minis murining kuni. Ang nalene gitu tua ya, ucokin. Ucokin ne. Macam kaya wagon kita start. Sikit muka style ni pasti kita naik ne. Hey.